Ojo fa lori aye o aye ohun won toru o danu bu o baba sinu bu o danu odo o baba sinu odo o da wa eniyan sokuni to biri o baba sarin wa o ni pele kan si keji olorun lo fo lori si odu baba lawun sati to danu to fi mi jo lori o tun wa fi mi jo lori o